0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Selamat ngari-ngari, terus kawa ngelat ngari, begulai ngau YFM Sibu.